aluku ya seka na moyinde munate. Denge na la pende bwa binyo, siti balanyo.